0: Amanke hasan ka jin je ska ka mung ka ta bisaka jin be wa ta
1: yama bu yama